Kayu mutun chi tungkung tung latlam jo kamo tubi arire rinra nyi sonun gyo ka sasam megahertz FM kanchin janga lom lasa nang kuchu. Olom do along ta gansa ko ka tung song hun shu ubi lom radio apps download matlang la sa nang kuchu. Along lo do la rinra nyi song sa beka tubi sa bom sapunol fubamo bom sapunol ni chu bi losa bom pun rinyo semu rong mitsa aom nyom ka senong o vom arire.

Kep tok chi lung srong sa mo tung chi te kung tung la ta bi du lung chong chu. Yo an ti chu ta ni boka ni re ni sam sa bi ko. Rong lung tin bong po su pu no di ta ni tan tung chi su bu. U ta san te di lung ma ni su ma fu ni tong chi ni mo. Along re ni sam sa bi ka. Chong sa tu bi ni

yemle kusun le chugule kon samigen samlo in kakto ma mesip tumben le minak tige alo kharak akhep simla bache nusi chan yakthung thimbe alo ko mo ingsebung himba mukle pisi yundong ba ngasi mukteng sumbong pe mukpek ma ite khalle chugule yakthung thimbe in ko mo ichut inga en ba thimbe oro ba buidas pandhakang ko molam semui naka alla kon thimbe egang pangen minto muden thimbe heksin ma yorip wa kon kandok ingsebung himlo semui siwaru nusin

kyon yi paka lo yue pe nga chi gi pam genje lenge tam te kongpo gi nimi chami chu chi nga dung pi le pa gyu tiki lung ti khan ki le rim zu nga chai le rim zu lo semo na je ra yu buye po ra yi de ra pya tiki nga chi ya rang ki gi rang ke di chi ra yi ru nga chi gi geri luk se da le rim lo yar ge da Maepo fiatike, sunkyo piago hepo in. Lapte shujele, taring lerim semona di juye pege lenge tsui ngen silo. Lenge tsulo tu e tora be pum zuni onge kirap pege kap kon tsugege yu tsu kanpia lepo da kanpia milepo tam tsegi kenke bora into iru tiche digi kap ko am lenge dichugi ge pojo ongi do go sa te ge khokana ja she lakhe de chim menge be semdu bompo na jera gap le ge lemchi pojo lo lem ten hongam lapte rewa jak chi he to ra be di phya ja pojo ongi khoka he be ge kap samchu lem sa go be he khem be samchu perna Chiye peke samda, tsem kempo ngotse tsu sashe le dyu teke samtsu kepo hekempe. Dile hepeke, sha nyasha tsu le dyu teke chalumda zhe tsu da shingde de tsu kepo phya tisago pepo in. Di phya zan rangi ke che ten lo ya, lemchi tenshe po da gyap le rangi ke pocho onye lo ya, ki thi ten lo lem chik ten she po yin. Dile hebe ge thi che digi kap kong phum zuni dichu ki jik chen ki yu dichu phya mi le khenbe. Dida nyam chi chu khim dichu kepo kep kepo chu nyok mi le po yin. Di phya zan thi che digi kap rangi ki thi ten lo zangta chi phya di yaku pe po yin. Semona ke lenge chu pam lenge kara iru rangi ki pacho chulo ge cham ningzi lapte tam che chulo hekhenbe. Dile phyaja am lenge rangi ki khokana hekhen hongke pacho chui tenle sam chu lem phyate ge zu da zangta chi phyate jaku pepo in. De phyaba chene de rangi ki khokana hekhen pacho yi thi tenya lem chi tenshe tobe. De chi shujen le Taring, gyachi ki North Dale apte ki zamling gekap tam tse chuna dile rim lo sungchi phya do pe. Dile im phya zan, taring ki nim ka che shu nim di na tam tse North lenge tam tse chu lo. Chashi dile yi lapte shu jen le, ta lenge chu ki ngen si lo sunglu pi do yin semona.

Lenge zu ngacha tamze kara iru dauchi in rangi jichu da i kimzu na sashe tongshe zu kande meru yebu tenpya tike rangi ke zu rangi ke teteji lenpya te sunkyo pyago nyala Lenge tamze ki kendora edo be ngachi ki teten de tamze rangi ke junor lonchi zule Bamshu chita chi ekhenpe, odi phyate, ngacha rara soso rangi ke thiten chi len phyate, dhazin phyate ke sunkyap phyago. Tha loktira, lerim nang lo gasu shujin, lenge chuki ngensi lo, jagar ge khap. Si len chuki ke, inji dou nipe ke, chi chob ke, lo niton churup ke lona, pradhan mantri,

0: Nimling yong ne inga tarwat pumtho lengjung kurthak Savitri Thakur nen srong namchi lengdi ka asar asar liang pongsa kor mat nongmu. Pum kurthak nen rawangla ka nimbu buddha parksa akor mat leng arerem aket achong yong sung nongmu. Renyu Thakur nen breng tarwambu timi cho damro un cho kumor tho sala akor mat nongmu. Kurthak nen sung wong timi cho nen tenchen liu ka minor un po ong minor ratho ka tado sa tho thup thobuni mo akur chat ka ren yung sa lok sabha sa ongdu ren inrang subbala pum kar thak dep nimbogam ren yunun thambong kat amusa bryanka yong sa chandik gulon ka thambong la chok nong mo seren nun fongfing un athup chung sa gucho prem lung ye chio ren yunun numthon ka chongjat kar thak anyum chandik sa phanto liu bu song dep la ring pet mat nong mo Glen Kurthak, Ren Prem Singh Tamang, Assam, Ka Dikthobu, BJP, Anguk, Jung Sa, Ringbo Alio, Topeka, Jumnongmo, Un Gun Kurthak, Hemant Biswasarma, Un Al Kurthak, Kurmom Song Rem Tongtot Binongmo, Tope Alun, Ringfliat Thobu, Sutlan Ka, Glen Kurthak, Nan Songjot Kurthak, Narendra Modi, Sajum Chot Ka, Chandik Thobu, Amobu, Topeka, Jum Thobba, Tado Rem Chejongbu, Sungnong Thobu Nimo, Al Jung Rem, Tiongtut Tiong Lung Ren Tamang Nun BJP, Jung Nun Assam, Salyang Tin Musa Tunka, Tarwut Arium Jung Un Abut Sa Al Notkur Jing Jing Set Yong Sung Nong Mo. Rampu Hantho Muvat Pum Tho Sa Ganbu Nors Madhu Mala Gurung Rem Pu Ong Lut Nors Thupi Sa Chumchut Ka Thidok Lidong Ka Thidok Draupadi Murmu Nen Chijong Bu Minor Florence Nightingale chilo khagat nyathep torok tongnong thobunimo Florence Nightingale sa agek siknim ka tong thobu ari chilo nun minor pawar nursing surkon lentop un yukrem hantho chibisyu madumala gurung rem mubat lentop ka hudo sa adut achot un covid 19 lockdown chot ka hudo sa yuk sa tun ka chi tong thumbugum rampu hantho mubat pumtho ka lentop dik lung hunun covid chot ka gunlen bongmit chen chot ka nong ka nebu anguk tak chot yuk un mimong lut mubat len top ka ten chen yuk mathum bugum yakar mu thumgen lut len top sa pari bisnoi nen surong leng revenue un atyun chandik tarwat sa gulon ka pokyung leng de sa leng de thimpun sa liu ka gen liu ka yuk gen liu thobunimo tado sa yuk gen liu syong len la nahan hu renjung jung sa li bong chi sadam sikkim house a al delhi ka deplen bam tho chok sa liu ka nimbogam ICAR NRCO sa gulon pun Dr. CP das sa gulon ka pokyung nun sarong renjung sa pokyung lengde sa pachekhani kyung sa tado lentop achok yong na SHG dep chom na kasu sa kyung kasu sa chi un chugyam chuklat sur tho arit thope guthan liu ka chandrik thobu gum chandrik chuklat sur lo arit thopi gulon ka pache khani sa tado lentop achok ongdu song dep ka gunla matnu samthep phungo nyot yuk phanto bu song bi un tampot rimpot sa afli ki chinduk mo renjung pum jung tho sa chung bong chi nun yat fron bu un fli fron bu bang phok chut sa emi chu ong song sa phanto sa tun ka chung kumor un asap dep tom bu sik nim nyet sa yuk byong chandik thom bu gum reka yanggang jung ganchat athwa yun thosa nyet cho ong song nun la amyam liu ka aka liu thom bu nim dep cho bong chi mangan nun srong leng de thimpun anant jen sa gulon ka fli fron bu leng de dep cho bu tar wat kurmom dc dc tut chandik mo dep cho bu leng tho pung nong ka tungli tung song let amyam let un digital sur rem atom mat set jukap nun afur kat un nyet sadam han tho nyot yuk mi chok pong sa computerization kon han mu sem pum thom bu nim dc dc nun dik tho bu len tap arit un arim kon chan dik let mat set atim plong ring pet wung mo aram sanang sin ka iffco renjung organic limited dep nahando achom ton yuk ka chodom munel thumbu nimo srong sa sulin abido chongmo
1: di lunte